0: Mardi sat kon sa. Sa zot pe se pa kou. Men oui, ma, la ma ka kou kon sa men. Non se pa COVID men. Yo kontre. Ma ka le koute an ti emisyon nan le radio. Ma jana number one prefer. Men oui, epi docteur Danon. Men ma ka dou sa sou an di COVID la. Ou koute sa ou kwa de COVID de. Sou an di diabet ou kwa diabetize. Ma si zot sa chou.
1: Katel mi lomo, mwen kouye lomo katel mwen pa wey.

madi zat kosa. Sa zot pe se pa kou men wi. Ma, la ma ka kou wi kon sa men don se pa COVID men. Yo kon treo. Ma ka le koute an ti emisyon nan le radio. Ma dja nan number one bref eo. Me wi epi doktor dan non. Me ma ka dou sa sou an ni COVID la. Ou koute sa ou kwa de COVID de. Sou an ni diabet ou kwa diabetize. Ma zi zot sa chou.

Madi sako sa sa zot pe se ba kou me wi ma la ma ka kou wi kon sa ben don se pa COVID man yo kontre ma ka le koute ti emisyon nan le radio Madiana number one bref me wi epi dokter ou dad non me ma ka dou sa sou ou ni COVID la ou koute sa ou kwa de COVID sou ou ni diabet ou kwa de tabetize ma zi zot sa show

0: madi sat kosa. Sa zot pe se pa koum. Men oui, ma la ma ka koui kon sa men, non se pa COVID men, yo kontre. Ma ka le koute an ti emisyon nan le radio Madiana number one, bref. Men oui, epi Dr. Danon. Men ma ka dou sa sou ou ni COVID la ou koute sa ou kwa de COVID de. Sou ou ni diabet ou kwa diabetise. Ma si zot sa chou.
1: Gatel mi lomo, mwen kouye lomo gatel mwen pa wey.